0: dobre noći.
1: Gutna.
0: Ratri sawat.
1: Tisbahalakhir.
0: Izraji.
1: Hawa. Magandang gabi.
0: Igelele. Happy washajeta. Laila to. Osta asai. Waliyo. Koyana.
1: Saramandri.
0: Aloha poko.
1: Brahma.
0: Buenas noches.